Taytay ka makri ko, Senyor Diyos di. Sa min chiki, Senyor, yapan yung kay pakarapo, ay kikunata. Senyor, kay katak, Senyor, kang chiko amus papapa. Manya ko ikut, Senyor, kang manta. Senyor, asya ikibendisyon, ikita ita ija ipikasyan, papa. Imay natatat, Senyor, muna ko ang kiko, gracias, Senyor, pachatapos pakariya, chimong siyang kita italyay. Yan apa iku kay o ikunata, Senyor Diyos ni. Senyor, kuya itang papa, suya kuya ku papa, kurasya ikita papa liay. Wana kang munay ko ang kumanjik, imay na si kausa ikumampa, Senyor Diyos ni, kay kay papa chapit, Senyor. Tukuy runa kamas kay, Senyor, imay na rak kausa ikakusyan, papa. Imay na rak, Senyor, salus pi. Ao, ininin ko pi ta italyay. Hay karunatak, Senyor, mana kampi, Senyor, suya ku iniok si papa. Makin pi, Senyor, kampi inyik ko na kataytay, pisi ininin ko, Senyor, yang kasutilya ako kakuy ko, Senyor, maitay kawari na kakusay ko, taytay, aong kampo si kimam spuri ko, Senyor, pero manantak, saan ko ikupi kakanchi, chikak nganta kampi suya ko, itaytay, kalipanchi, kahin o ay kunata, Senyor, realmente, Senyor, tupay ko, isyong kukunata, papa Dios, ama,

Tei ka mahniko, gracias taytay kay sa mapakarap taytay. Koy kuan ki ko sa inyo oportunidades kuna ta papa ka man to ha kuna iko pa. Sa minche iko ya pa lang ko iko na ta. Sa ay kan sa inyo necesitan ko taytay. Muna ko inikita kuya ko inikita papa Dios di. Gracias taytay. Yana pa ikay churi kuna ta o si kuna ta taytay. Gracias Señor Dios ni.

kurah kay punchay kama, Señor. Papa, manakangwan ka, manang imaps kay kumancho, Señor. Manachos kang no kay kuang kasyawak chay ka. Manang kausay ni kupas, Señor, imapakpas, baling mancho, taytayaya, soy pas. Papito Dios, kang lawang mi, ari Padre Santo, imapas suruakung, taytay kang munaktiki, kang permiti kuktiking, Señor, imapas kang. Ima pas hamung, ima pas ruakun, Señor Padre Santo. Gracias Dios ni lay que oras pipas, papá, Dios ni balikamuiki, Señor. Pampanchei ni kitapas, papá, que oras pi pampanchei kuay, Señor. Ima pirach chutaita lay piña chiquipas, que momento, que horas. Ari papá, ay chakay manjinaka, ay charuna.

sunturay niya niya ay niyan siya ikon ang marinigas kalya ya sumakta si walipata si piro siya yung kinya chumang kamang niya winaw siya chika sumakta ay ko yung sunturay niya niya nispaya kang kunay kichis mang napaira kamikichis kay pinya no kanchis pa hermanan chis emperatriz takipaira masunchis.

0: 2 y 5.
1: Estás escuchando el programa El Fortalecedor.
2: Pipas, hinayata, halpapanak, pachapipas, katunchana, alabana, munay chako, Dios ayay, sapayay kikanki. Sutilay ki yupay chas kakachum, guñay manta, guñay kama, Señor. Munay nikipas, ruas kakachum, imena hanak pachapi, hinayata, kay halpapachapipas. Taitalay, ilapang manali ruas kaita, huchalikus kaita, pampachay kuway. Nyo katapas ya chachiway, Señor, nyo ka kontra, huchaliko ukta pampachay ko naipak. Winyay manta winyay ka, makausak mi kanki, Diyos nilay. Taytay pa kamanang kancho kalyariniki, manatak mi kancho, tukukuy ni kipas. Muna kuy ni kipas ka kusalyan punin, taytay, karakam punitak mi, kasyantak mi, ikang kapunitak mi, taytay, manantukukong kacho, Señor. Chay mi quebras pe kayay kamuni, achuy kamuy kitu kuisonko, huchay kuspe chaka papa, huchay ta reconocido kuspa, Señor Lay, y maray kuchus, chuakel kaikinin, lactaichus, arrepentikunman, huchan ta reconocido kuspa, kayay kamuan, mas kamuan manjinaka, nyo kampaita jampiku y mangoskanya kamanjinaps nispa Padre Santo. Chay mi taitelay maña kamuni quebrasta. Chemi taitilay tanya kira soha kakamuik, Señor. Pimanta kharisak, mayamanta kachuykusak, taitilay. Lapayang mananing ruas kaita pampachay ko enispa. Chichuya yawar ni ko alimpiay ko enispa, papa. Gracias ni king, Señor, lay, kira sa kamapas, kay punchay kamapas, kausay niyo tara kapikos kay kimanta. Icha kamanan niyo kalyatacho. Ay karuna masiko narak kay kausara di ko tuyarisyo. Ay kanyak masiko narak huyarikus. Huwakin kakusis ka, huwakin kalyakis ka. Sasachay pa, chow pimpi. Huwakin kawakakusyan ko, hospital kunapi, klinika kunapi, watayawasi kunapi, Padre Santo. Kampulyakta kunapi, siyudad kunapi, katunan ko patapi, Señor. Daitalyay, kanyang sapang karuna kamaskay kak sitwasyon nimta yachanki. Kami, Señor, kawasyan kilapang runa kamaskay kita. Taitalyay, liapalyay ko pa kaya kay programa kachung sa minchi, Señor. Bendisi ko ya kay oras ta, taitalyay. Balikoy ki papito Dios. Chaycho ya espiritu mo na ichakuchung. Hinaspalya pa chayang kupa kuyarek ko na pa kachung sa minchi. Bendisyon, kalpancharek, Señor Lay. Makilay ki man kay oras ta sa kini. Makilay ki man kay oras ta entregani. Nyo katatay chak hapiko iwaway kita hinaya. O simplemente liang kapalyay. Churikita hinaya Padre Santo. Gracias tukuy manta, Señor. Gracias que oras manta, que punchay kuna manta. Tukuy manta, gracias papá. Munay ni kiruas kakacho. Munay ni kitaruay te chichiway kun. Nispa manyay kuni. Sapalyan churiki. Waway ki, Señor ni Jesus Cristo timpi. Amén. Amén, Señor. Amén.
0: Y 8 somos Radio Vida.